0: Asante mwarimu Erija Karaja higa rea tenema negu hitha hariwe tuma maina thakame maina thakame sia mudharafa ini toko shodhiriri ya mudharafa todo ihaki ihaki ni thakame na mudharafa isio nisio mwetikia akorago oe. Good morning Jerry tumukumi Yesu Kristo na ni mama Keshiko kuma mwena wa banana tuned in deradoma kanitha St. Martin de Paul's Catholic Church Karure banana na dere didheria mami wito kuhona kwa naihenya etago wagatuiri arikoria mwena wa ebu kudugoto manyata etago wagatuiri gai amuririkane muno ni ya kuhona dhini wari tuwaria gaithe gaimoriu na gairo homotheru lakame ya Jesu Kristo na metoda yake mirogoere na keda mudharafaine ere na uhoti wa kuhonia ni todu wadha shiake na uhoti wari tuwariake. Good morning Jerry tuned kuma kudugoto na city jitako Zach Zion babake Nesta na demutabo ini gado shia mwanya muno muno makiria nida tudhome kiabiriria mirogoe tatu na mugwanja kamuhari ikumi na ithathatu no twambie ikumi na ithano riria Jusufu akinyire Shekemu mudu umwe akimuona akimuria akiurura mugundaini akimuria atiri niki uracaria nake Jusufu akimucokeria atiri ni ario a baba ndiracaria no jururite no ujirire kuria marathithia mburi ciao mundu ucio akimucokeria atiri ni moimite guku ndiraiguire makiuga atiri rekei tuthii ndothani ni undu ucio Jusufu akirumirira ario aithe na akimakora hakuhe na ndothani no makimuona ari haraya na atana kinya hari amari magesiria kumuraga mudogo to Jusufu negotomo atometo neithe negetha agethe ario aithe no Jusufu amaga kuri amari akiururia kou akimaga na agisemania na mudu wamuririe niki aretha rigi na rigi hidiria uturulete uri weroini kana ugiethana na kiria urethana na kiu hidiyo uturulete roho wa Ngai mutheru ni ukaga agacerera mudu na agakwirira njira ya kuri urathie agakwirira njira ya kuri urathie ni tondu ithwe ta etikia roho wa Ngai niwe akoragwo ari mututeithia mundu uria tukoragwo twihokete ta etikia ni roho wa Ngai haha niho ngwiraga ate nigutumanaga nikunyitanaga muno na kinya hindi yo kunyitanite ri hindi yo njira iturite hindi yo wihokete Ngai hindi yo roho wa Ngai mutheru niukaga agagucerera na agakwirira njira kiuria gikoragwo kiri giki hihi nie ni nginyite itena ria kwaririo ni roho mutheru hihi nie ndimuhutiki hihi nie nigwiciria ndireciria hihi ni huni irangia kana niki ni tondu hindi iria Jusufu arotaga ni kuri iroto cia roho mutheru na riu ningi ni kuri iroto mundu arotaga ni tondu wa kuhuna hindi iria uramathia uthio wa Ngai mundu uramathia uthio wa Ngai ni akoragwo na kiuria thiini wa ngoro yake akigeria kwiuria hihi nie Ngai niwe uranjariria hihi kiroko kia muthenya wa umuthi ni tondu wa kiroto kiroto giki kiumanite na kuhuna kana ni kiroto kia Ngai ni tondu maundu makoragwo mari maingi muno thiini wa miturire itu maria maturigiceirie oro muthenya Ngai agakwarĩria na tithero akaria na ngoro yaku, akaria na roho waku, akaria na maundu maria makurigicirie nigetha utaukwo. Hindire turari na ihinda ria gukira kiumia kiu kigima ni tureyoragia atiriri, hindire tukirite ri no uratwarĩria, hindire tukirite ri no uraria na ithwe, ni tondu tureranire hindi iria tukirite ni kuri tundu tunini muno tucemaga thiini wa miturire itu, ni kuri cionereria cicemaga thiini wa miturire itu, na kiumia giki tukurora thiini wa mweri uyu mweru rĩngĩ na rĩngĩ nĩ tondũ wa maũndũ maingĩ mabangĩtwo, na ũkorwo nĩ hinya etha tu kaũndũ kamwe, kaũndũ kamwe tu kangĩtũma wone Ngai nĩ araria thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Mũndũ ũgwĩtwo Jusufu no korwo angĩaikarire thĩinĩ wa ũrĩithio ũyũ kana gũkũ brother ciake ariũ a nyina marĩithagia, korwo nĩ aikarire kũu no korwo nguo iria cieragwo atĩ aikio irima ndanoragwo aikio irima, oywo nĩ ehĩtũkĩri agũrwo nĩ ehĩtũkĩri, no korwo tiga nĩ mũndũ ũyũ ũmwe tu ũyũ wamwĩrire kũrĩa brother ciake ciathiĩ, no korwo nĩ angĩaikarire thĩinĩ wa gĩthaka gĩkĩ brother ciake marĩithagia na oke arĩo nĩ nyamũ, nĩ tondũ karĩ kana gakĩhinga nda, nĩko karĩ kanini mũno, nĩ kendetwo nĩ baba wao, gaciarĩtwo baba wao arĩ o mũkũrũ. Maũndũ marĩa tũraigire tũthiũrũrũkĩirio nĩmo metagwo tenda, maũndũ marĩa maroneka ta mangĩriũka rĩngĩ, maũndũ marĩa maroneka ta marĩ na hinya, mwĩhoko wa kwanyu, mwĩhoko wa wĩra gwaku, mwĩhoko wa biacara yaku, nĩ mwanake ũcio ũrandĩkire mũnini mũno makĩria, mwanake ũcio ũrandĩkire nĩwe ũrona mwĩhoko wa biacara yaku, no mwanake ũcio rĩ nĩ agĩthiũrũrũkĩirio mũno nĩ thũ nyingĩ, nĩ akĩrigicĩirio mũno nĩ thũ nyingĩ. Ngai witũ arotũteithia nĩ tondũ mwanake ũyũ andũ arĩa maramũbangĩra gwĩka ũru, kĩrĩa kĩrĩaga mũndũ gĩkoragwo kĩrĩ nguo-inĩ ciaku. Mũrata wa Ngai, mũrata wa Ngai, kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ, maũndũ maingĩ marĩa makũrigicĩirie ndũkariganĩrwo tũrĩ thĩinĩ wa restoration. Ngai nĩ gũcokereria tũramũhoya na kũmũthaitha atũcokererie mwaka ũyũ wa 2026 hĩndĩ ĩrĩa tũramũrĩkaga mũtũrĩre wa mũndũ ũgwĩtwo Samson, tũrarorire tũrona Delila nĩwe wahũthĩkire. Maandĩko maratwĩra atĩrĩrĩ atĩ hakĩgĩa na mũndũ na akĩra mũndũ ũgwĩtwo Jusufu atĩ ariũ a ithe nĩona kũrĩa mathiĩ, kũrĩa aramwetha tikuo marĩ. Nĩ ũndũ ũcio Jusufu akĩrũmĩrĩra ariũ a ithe na akĩmakora hakuhĩ na Dothani, no makĩmuona rĩ marĩ kũraya, mamuona arĩ kũraya. Ha, kĩrĩa wĩnakĩo kĩoneirwo kũraya, gĩa na ũgĩ na ũtaũkwo nĩ tondũ ti haha hakuhĩ, nĩ kũrĩa kũraihu. Ngai witũ arotũteithia, roho wa Ngai arotũteithia, arotũguũrĩria nĩ tondũ nĩ Ngai ũtahithaga andũ ake ndundu. Maandĩko maraiga atĩrĩrĩ, nao makĩmuona arĩ kũraya atanakinya harĩa marĩ rĩ, atanamakuhĩrĩria rĩ, we ũtanakuhĩrĩria kũrĩa ũrathiĩ rĩ, ũtanakuhĩrĩria itanya rĩaku rĩ, nĩ woneirwo kũraihu. Ngai witũ arotũteithia mũno makĩria, akĩmuona arĩ kũraya na atanakinya harĩa marĩ, mageciria kũmũraga, mageciria kũmũraga, makĩrana atĩrĩ, makĩgĩa na mĩario, nĩ mĩario, nĩ andũ matakomaga, nĩ andũ matũraga maragia ũtukũ na mũthenya, makĩgĩa na mĩario igũrũ rĩgiĩ mũciĩ waku mũcacana, igororegie ciana ciaku cigĩbangĩrwo cione ũru nĩgetha kĩo gĩaku gĩthinĩkane nĩgetha wĩra waku ũthire bũrũri witũ nĩkuonwo woneirwo kũraihu ngai witũ arotũteithia bũrũri witũ wĩna mabataro maingĩ no mũndũ akehanda ake quarantine mĩario kũgĩa na quarantine ya mũrimũ ta ebora magathĩti-inĩ kiumia gĩkĩ kĩa-inĩ kĩrĩra ndeto cireyumĩria oro mũthenya kuonerwo kũraihu twĩna maũndũ maingĩ mũno tũrĩ namo twĩna mabataro maingĩ mũno tũrĩ namo ngai witũ arotũteithia nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa ũrĩtwo nĩ hinya maũndũ makoragwo marĩ maingĩ hĩndĩ ĩyo ũthinĩkanĩte maũndũ makoragwo marĩ maingĩ hĩndĩ ĩyo wĩna hinya maũndũ nĩ maingĩ no mamwe mamo-rĩ nĩ kuonwo moneirwo kũraya no makĩmuona arĩ kũraya na matanakinya harĩa arĩ magĩciria kũmũraga mamba magĩa na rĩciria marĩkia kũgĩa na rĩciria-rĩ makĩrana atĩrĩ magĩa na rĩciria makĩanjia kwaranĩria kumana na wĩingĩ wa ngoro kanua nĩ karagia kumana na wĩingĩ wa meciria kanua nĩ karagia maũndũ maya marĩ thĩinĩ ya kĩroho nĩ kwamba mambaga magecirio magacoka magaikarĩrwo thĩ na tũnua tũkaruta mĩario makerana atĩrĩ mũroti ũrĩa-rĩ nĩ okĩte mũroti ũrĩa nĩ okĩte Jusufu tiga aheanire ciĩgiĩ kĩroto ndangĩretwo marĩtwo ta maya ma kũnyororio metagwo kĩroto nĩ mĩcitũ thĩinĩ wa Kristo Jesu nĩ tũtige gũkurakuragwo nĩ ndeto nĩ tũtige gũkurakuragwo nĩ ndeto rĩngĩ na rĩngĩ nĩ rũrĩmĩ rwitũ thamaki thamaki nĩgetha ĩnyitwo nĩ mũtego wa mũmĩtegi kanua nĩko yathamagia mweri ũyũ tũrorete ngai witũ atũteithie tũtige gũkurwo nĩ ndeto gĩa na gũthikagĩrĩria mũno gũkĩra ũrĩa waragia mũno thikagĩrĩria mũno gũkĩra ũrĩa waragia mũno Jusufu korwo hihi nĩ aikarĩte na ariũ a ithe nĩ angĩaiguĩte mĩario ĩmwe ĩramwerekera ya ũrĩa mamũmenete tondũ maandĩko maratwĩra atĩrĩrĩ atĩ arota-rĩ makĩkĩrĩrĩria kũmũmena kwoguo mbere atarotete no mamũmenete na akamenya ngai witũ arotũteithia marĩkia makĩrana atĩrĩ mũroti ũrĩa nĩ okĩte ũkai rekei tũmũrage na tũmũikie irima rĩmwe rĩa maya na tuge atĩrĩ nĩ nyamũ njũru imũrĩte nĩ tũkĩone ũrĩa iroto ciake ikahinga nĩ tũkĩone iroto ciake ũrĩa cikahinga ũyũ nĩ mũndũ very innocent woneirwo kũraihu nĩ kuonerwo oneirwo kũraihu andũ meciria na mathugunda na makĩria ya gũthugunda magĩa na gĩikaro na marĩkia kwĩrana ũrĩa megwĩka rekei tũmũrage tũmũrage maya nĩmo maandĩko marĩa tũraugire atĩ thĩinĩ wa Akorinitho wa kerĩ inya inyanya kamũhari kainyanya na kenda atĩ tũbangĩirwo gwĩkwo maũndũ moru nĩgetha tũtindĩkwo na mĩena yothe no ngai ndangĩreka tũthinĩkane Petero wa mbere 5:10 nake ngai mwene hinya wothe owe ũrĩa watwĩtire riri-inĩ wake wa tene na tene thĩinĩ wa Kristo Jesu we mwene nĩ atũcokereirie nĩ akamũcokereria na amwĩkĩre hinya na amũtue arũmu ũndũ mũtakenyenyeka thutha wa kũnyarirĩka gwa kahinda kanini ĩyo nĩ verse 10 ũngĩikũrũka verse 11 ya ya petero abere irauga atiriri na nigetha atore agocagwo tene na tene nere karigereria na kuga amen ni tondu thutha wa kunyarireka kahinda kanini ngai ucio mwene riri mwene hinya wothe mwene riri wa tene na tene thiini wa Kristo Jesu we mwene ni akamucokereria na amwikire hinya na amutue arumu mutakenyenyeka ndukariganirwo ni thutha wa kugireka kahinda kanini restoration ni roka kuri mundu ugwetwo Jusufu ni tondu ari na muturire murito gwa kahinda gaka we ota Jusufu uri na muturire murito gwa kahinda gaka we na ruo ruri ngoro rwa kahinda kanini ni ubangiirwo gwikwo uru ni mabangite gugwika uru ni meciritie na makaraniria na magacokaniria no ngai mwene riri wothe Jesu Kristo ni tondu wa riri wake we mwene ni akamucokereria na amwikire hinya na atume mutuike arumu na ni thutha wa kugireka kahinda kanini tucoke thutha kiambiriria mirongo itatu na kenda makirana muroti ni okete ukai rekei tumurage na tumuikie irima rimwe ria maya na tuge atere ni nyamu njuru imurite ni tukione uria irota ciake ikahinga kumbe iroto ici citirahinga thaa ici ni kuria mbere irahingira irota ciake ikahinga no riria Rubeni aiguire uguo akigeria kuhonokia Jusufu kuma moko-ini mao gutiagaga mundu umwe mucii kwanyu gutiagaga mundu umwe itura rianyu ritiagaga mundu umwe kabuni-ini kwanyu gutiagaga mundu umwe ni kugiaga na mundu umwe menyerera muno mundu ucio umwe ni wa bata muno makiria mundu ucio umwe ni wa goro muno makiria thiini wa muturire wa Jusufu wa umuthi ni nie nawe no riria Rubeni aiguire uhoro ucio akigeria kuhonokia Jusufu mundu ahonokagio ri mundu ndahonokagio ari uhiki-ini nduhonokagio wi pate-ini nduhonokagio wi kamweretho-ini uhonokagio hindi iria urakua hindi iria urathinikana ukahonokio gutiagaga mundu umwe ugwitaga keheri-ini gutiagaga mundu ucio umwe tura umuhithite uhitho-ini tura umuhoyagira turaga umugitagira na njira ya mahoya haha niho tugaga mundu uyu ndanagirirwo muno tondu Jusufu anirira mundu uyu ni ekumenwo ni ariu a ithe na riria Rubeni aiguire uguo akigeria kuhonokia Jusufu kuma moko-ini mao akiuga atiri rekei tutige kumuraga mutigaite thakame mwikie irima mwamwikie irima inerere rire guku wero-ini ndungiikio barabara-ini mundu aikagio wero-ini kundu uguikara miaka miingi ungikaumira kundu uguikara na ruo ruingi ungikaumira kundu kuraihu muno makiria kundu utangikaya witikwo kou nekuo weikagio. Furori wito kou nekuo toge ikio. Kodo toge kaya tuage kumera. Kodo toge rera tuage kumera. Kodo toge tana tuage kumera. Gai wito aroto teithia. Kabu ni yaku. Efagei wago ikio kodo wero ine. Irima lere wero ine. Kafawara ganua wero. Gokera irima. Lere wero ini. Todo kurafa tarania. Wethe jira siore au kuma irima inereu. Nanegeza. Ukinyere uwero ini hasoa. Wajia dhafare ya wero ini. Unyotere wero ini. Uhotere wero ini. Ugekona kinya kieruru. Wero ini tikodo kuega. Wero ini nekoreruo. Lekei. Tuage kumuraga. Tutigaiteza kame yake, netomoikie wero ini. Transfer, ogaikio wero ini. Transfer tu, ogaikio wero ini. Demotion, ogaikio wero ini. Mwana waku omoe, agaikio wero ini. Maodomaku, magaikio wero ini. Otugata waku, ogaikio wero ini. Na towero ine ogaikio irima ine. Besa siaku na otoga waku. Ogafa agiruo negedho kinye wero ine. Rekia itotige kumuraga. Kuroge anari ubeni. Omoe theini wameturire itu. Mutiga itetha kame. Muikie irima. Mudora saira. Moro anyina. Muikie irima inereere. Rego kuwero ine. No motika moike oru. Rubeni, aigaga oguo, negeza, amoho nokie, kuma koreo, neguo amoso kerie, kana aka amoso kerie, koreide. Hale na mufago oge. Norere, Yusufu, akinyire hale, halio aide. Akinya hale, makemoruta kajo yake. Kajo yake. Kajo. Nwe kajo niki. Wana tuwa shokereria. Lego kuira kajo niki. Kajo. To kajo.
1: Ruibo. Tebiengo diego kera. Kaiwa mwango kete. Ruibo ruega.
2: Goya hihi nora nyada. Nego nyona muta nyonaga.
3: Emane wete kia kuishi kuingi fuo na mengi.
4: Wakinya neguwe do menyo. Mudo muhonokuri. Niafatiko dikeli ya nyebo siya mudo ugozo. Atereo hiru uro kagogu koiga. Ekanya mbedikeli ya turuebo. Kaiwa lue. Kaseri morata. Kengo hile. Dio keumbaga. Doigo dio keumbaga. You know. Mudo muhonokuri niafatiko dikeli ya nyebo siya mudo ugozo.
5: Uge waku ni wafata.
6: Uwa mudo muhonokuri.
5: Yes.
6: Niafatiko dikeli ya turuebo lule mataro maduwa.
5: Aha.
7: Turuebo kutige turuebo na dikeli ya.
5: Ehe.
7: Ono kone ruru amana.
5: Ehe. Yes. Yes.
8: Gukena Express kwambĩrĩria thaa ikũmi cia hwaĩ-inĩ nginya igĩrĩ cia ũtukũ mwago back to back kuma mwambĩrĩria nginya furahi day Gukena Express your evening real deal na wagũra wa gĩthũri.
9: We unlocked Gavaa for you. Now we're giving you a front row seat inside government, inside the cabinet, inside the decision-making committees, inside what's about to happen and when it'll happen, inside the big opportunities, inside the tenders, inside government jobs. Get on the inside track with your free copy of the Tuesday Star, coming with MyGov, the official government paper. Grab your free copy of the Tuesday Star with MyGov. Available at Naivas, Chandarana, Quickmart, Carrefour, SGR stations, Huduma centers, post offices countrywide, and online at the-star.co.ke or m-gazetti.com. Get inside, because smart people read the Tuesday Star. Hey.

na ni undu wa guteterithia dagikeyo ni undu wa guteterithia detoyo tengera twatigia dagika ithano ndukaire dagika ithano wi hau uikarite uguo nduri na kindu gigwito mwihokoro wothe ati kwi mundu ungikuma na thome na unfortunately mwalimu wokira sadi na mweri igiri koguo andu makambia kuona besa mwiso wa mweri okuma mweri Tuesday na kuu rĩngĩ we onawe nduri na mucara wetereire no ũgĩikaraga nyũmba yene nyũmba ĩyo no ĩrabatara kũrĩhwo tokorwo ciringi ngiri bote mũthengi mũndũ ũgwĩtwo Caroline we ciaku ciringi ngiri bote already wĩ nacio ciringi ngiri bote already wĩ nacio thiĩ thĩinĩ wa *624# ũthiĩ wĩgũrĩre kĩndũ gĩgwĩtwo vocha ng'ima ũthiĩ thĩinĩ wa number 2 ndagĩka icio ciatigara akio rĩ rĩu ta ndagĩka inya no icenjie mũtũrĩre waku kaimana no icenjie mũtũrĩre waku ndagĩkeno ti gũcenjia ona ciaga gũcenjia mũtũrĩre waku kaimana no icenjie situation ĩrĩa ũrĩ kwa ihinda rĩrĩ bata no kwĩhoka tu bata no kwĩyũmia biũ bata no gwĩtĩkia uge ona niĩ ndĩrĩ o mũndũ no njigue ũrĩa andũ arĩa angĩ maiguaga ũthiĩ thĩinĩ wa *624# wathiĩ thĩinĩ wa *624# wathiĩ thĩinĩ wa *624# wathiĩ thĩinĩ wa *624# ona wathiĩ thĩinĩ wa *624# wathiĩ thĩinĩ wa *624# ũthiĩ thĩinĩ wa number 2 ũgũthiĩ thĩinĩ wa number 2 no wende ciringi ngiri mĩrongo ĩna ndagĩka icio ciatigara gĩteng'ere thĩinĩ wa *624# gĩteng'ere thĩinĩ wa *624# ũcagũre number 2 eh?

rĩu andũ aitũ mbica ciothe nĩ hũrane nacio mararĩa na hau matigakũrĩra to mongerera mahota gũtũma hutio ona niĩ nyanyĩria kũrĩra na ndikwamba kũrĩra nĩ nakwenda gwĩta mũcokia wa ngatho cabacibũ wa itũra rĩrĩ kana sub-chief acokia ngatho na atwĩre kaũndũ kanini nĩ tondũ nĩwe wa itũra rĩrĩ tũcoke tũthiĩ na mbere oka mbondo gwĩtwo cabacibũ

ndiye no gwetwa chimba nyura kita wagane gwethika uri o muoyo ndiye no maudu maike ma kwaria otiga jerire gwiria inge ikinyire o ikinya inereu andu ni meruta gwethika ka me muoyo ndiye no maudu maike ma gutinda ngeria harukia ithanduku renda ke kiria kiarire chimba kiangeria gwiketeri arikio